0: Dik tin tuki rwai ne gach o yang kong kong kastina lung do, I rwai e patit utia klem tin pun bot se rwai I sok ha uchi su da poi chabakut yung ni ka program ki rwai ingo hek tin jentia. I ponad up in drus of a 5 minute, da poi chikupit wan ka program ha kwa yoi wo pentem chapi, ya ka program ka poetry yung ni ka si. Hagani ka jet aga step, u pentem chapi, ya ka poetry I wud h e da ka I eliora sumer, hach rong ka pang ko e patit. Kaba be yakin ang shun. Tan abi yaini poetry.
1: Kaga teng jong ka poetry bangan puli menta ka day kaba be yakin ang shun. Shun me jay pade. Shun me nga ong na nga. Shun me jay pade nimla ya loks nya bha. Nga kwa ban tre, nga kwa ban nang, nga kwa ban mi na shat. Ti kumta, shu mi jai pade, ban mi ngan kodo khan. Ki mi kong kong, ki mi, ngam sha min shong bat nga. Ki mi kong kong, ki mi, ngam la ya loks nya bha. Nga kwa ban long ba jem no chai, nga kwa ban lu lu hi, bat kumta, I kibru yanga, nga kalyang patiaki. Ke me jing shukor basnyo, min om yok sa bat nga. Ke me jing shukor basnyo, nimla ya loks nya bha. Ya barok pa nga pat ka hong, la lek ka ru la tre, ba long ka ba shisha, ha kakten ya rab yanga able, kuble shibon.
0: Ketan tu tak ke poetry ke pada HE dari Eliora Sumer hati orang kepang kebabe yakin orang syun. Katuan naga station yang iu pentem cipi ya yutep iwa sakit.
2: Ke yutep wakajak waman sakit hapok kari India ke yong I. Kari India to kari kawabun paik tam haperta. Kat kam ke ar pon rutrik utok lakmi ar jar ar posan. I bun paik kari India daman ko hadu. I wipon so I wikende bilion. Kat wa kari China wan dehir go caka wipon so not nyaw bilion. I kakon hari India dehir go caka ar pon not ngut kikon na kawi kaman bay. Kawaman duna na irukom kakon. Chirup I bun paik kari India le dekubha go Hailiang iyo ikon. Kau penman yaka le kam kawi nagi yao yak kemat kau kubha ha kepertai. Kayutip wakajang waman sakit hapo kari India kayong I. Kari India penmi ko pelat arspa milion ton kedun man usnem. Kau penman yaka le kam kawi nagiri kau hekdu I penmi dut mesi

0: irukom kha kon chirup ibon pa kari india le de kuba ko hailyang iyo ikon ko panman yaka le kam kawi na ki ya ya khmat ko kuba ha ka partha ke yutib wakajang wa man sakhet ha po kari india ka yong i kari india pan mi ko palat ars pa million ton ka dun man usnem ko panman yaka le kam kawi na kiri ko he do ipan mi dun masi ha partha kari india to em ha ka bondo kimerat ki wa pan mi dun Dailang ki masi wa ki moj. Doon na ki moj pan mi ki san pao na kachispa idun wa pan mi na waro. Ki yutip.
1: Idun tu ta ki yutip ki basakit. Ipaw na dap inru san pao minit upoy chikubitwan ka program hagawa yo iwa pantem chipi ya ki sur yutem. Hagan ka step em yo pantem chipi ya sur yutem yong ma hai ni wan lang stang iwa ipatay. Kerem lemet letang.

0: naga akashwani juwai ipore dab ipraso pamnit ye pteni chigo bituban ka program katetwa ka program istati tip hagani ga step open snyau chapi hagasin wan nungkong naga station kyong e hajrong ka phang e lekhoi we ye ni klam de hee de ka kong thit pha suchyang ton api ye ni klam yur palai chapi hagasin wan nungkong
1: kalam mamtu do chpang ile khoy yau yo ye chet ye kya hai do ipran yong e semen semen ile khoy to mani wa em kam ba how we po we ko wi ne e le kwa e wo yo ye do ipran e wa chan kam jo em ik ti ni wa ang wa chan mani ga spa ba hai im yong e he ni wa ta ya khajuk khajang so ta li ki em kam ba bod e ne ki wa hab e wo le yo yo ye chat ye kia ki te ki so tali to man gi kam ni ne wenang kong to sum mi man ga si we ba hab u sap le de ki sul la ko khoi we le hab u sum man ga si ne ba man da sum mi man ga si da yo iti jakh

da unne haga doi pran yong e the mod haga spit u yo kujut e the panmale ni wo sum man ga si na de ye than ni the mod dang stem ka dang ye sum na step ka te dang yo e ga met ko chai ko khia ki sula yong e le man em ka sap i to da gi wo khoj le da man gi gi rim le ta le da man gi go khoj te da wan ra chwai ga ye chai ye khia hi wa aran em kam sat bhai gi kti yong i re sabon chwa wo bam ja kam jo le hden wo de bam ja bon sin jo yo gi khna ma de jan gi bam ja wan gi nei thau kan de de ne de we gi klam sat de sabon de ro em ten ten ha pleng ja da kwai tu yong yong ne wa wan kan de gi ka te bang ba yu kan slup ba hi tu khle lang da dang du de bam ja em ten ten de skan pen khna le ji ai tu to wa mem sai khoj ba gi kti yong ki te hei te the mod gi ai tu e sok po yong ki ha den wa de bam em kam la a ban te bian i ter sim kti yong e he ba ki ter sim kti yong e manager rong ki ter sim kti yong e da em ti i tingit i wa yong ba ha ki ter sim yong e ta la ra jia wa im em a ban te bian ni mana bam ja ye khle lang ai tu de jia kut ja i kujut i sam ha i do i pran yong e i wa len nei bha wo yo ye chet kya em kam la gor chut i gil me nyong i ar sen chi sni i vi do hestem i vi do ha i met nei bha chi sni chi sni to i step down step khai dem nen da gor chut me ni wo ro chi sni da ba mi tip de lak phau jaj ba mi ta la ji ya wo i met em gor chut me ni to tu khniang yo lat bhau yo bam bhau dem ha gi tu gil me nyong i ne bha mem be ni ugor chut te uyo lat yo bam ba u bam he tu gil me nyong i wa bam na do gi chip la ne gi jing kom gi ni gi tu gi ni yo lat ba u yo bam ha gi te gil me nyong i te mut teng teng manam phikir ye te wo kor chul me ni ar sen jis ni jam ta dang khian ni rata da do le me ni wa ta wai le u khnyang ya em u ha ga tu ga ha gi tu gil me nyong i de ne te de ba mu khjak sin khjak chi sin khjak chi sin dang khian ra ta na do i le me ni ba i le me ni to i open mi dor ya i dor i dar yong i ma dem em le me ni jo yo i em por por gi te men man da te men gi de lut ki le me gi te yup man da sabab nei i ngap gi te yup pa mi dor ye ni i khmot i khmat yong i to de ba em mi le me ni de da mon kuntu kursui e wo u le khoi wat e gi le me nyong e le ziawum em le gi le me nyong mod i ratai dang khian te de yoman temen ti wa so wan em kam sundong ani ye gi khmat yong e bhai khmat yong e le to mani wa koror bha chubun dor mutu le ziawum miet i kat wa miet le le dam em le khmat tem yo i ye wa che ye wa chit yong ga sni yo i wan i wan ha po wa dom ha po lo ngo le te dau em kam e u sundong ya i khmat yong e hom ho khre kot i dei thia wei wei jo i por lam ho khre kot i hai wa duna i che kamo man ga ni ba than yo bo ni wei yo i na do gi khna na do dang khien kham tam ga ni than yo bhai wa gi kon bo dang khien la de e gi ba gi pa de gi mobile yo upach ki ne bha de wa pach ki am tu de yo gi ba gi pa u bundap i kamra mi kam jam yong ki han tip an e wai ti we e wo pat ki ki mobile kata ki ki khmat ki yong ki ne ba ik khmat yong ki dang man ni wa dang lung te de e ki ki tiar ki wo mot kam ki mobile yo pat ki mot i te than sam jo cho cho wo kata ye khmat yong e te la de ye i te mot mho pon male ni wo e kham tam ki wa dang lung wo pon male nu pat ki ni mobile ne ba kata ga ye ki khmat yong ki khna em kam ro le kho i le na do na yong ha do ha lai hom ho no pathari ye jep kat chu jan hi e em ten ten de mon ha yong start bhai le kho ta man na palat na yong i e no ga che tu le em phe da to da lai ni yong yong i ini i rukom em mi men sim par khat yong i wa le kho i du ka da yong don hi mani wa lai ton par chang i wa le kho na do na yong ha do ha lai osnya wa chalai le to man kam ho yong man pan ma le ni em gam ni u le kho na do na yong ha do halain ini mo dio chwa he ki ye cha ye khia hom ho no pathari ki kot kisla ne ki bam ki sne bam ki wa bam he ta noi ka chwa jan salam kham tam le bon sin jo yo ki khana

0: mana onggo bam ka iwa bam dem de tu sne no ke ka chujan jawalam temboton percangi wa ke tu ke sne bam ke berdep ibu ukho le ne wi te thap e po muna man po hayung yo no e ki ha ke dustbin le ne thang e ki hai thang hai thau iwa to thang ne te idau ton ye kre lang e ro kre chitom mi na do ki khna skor hado ki manbei manpa ne bha ichhat ikhya tipche wato yo yo ye chhat ikhya to du nei iwa ye wo le khoj hagiluti ki sangkein haskor hayawahan hagi thau tho do wa yong e ne bha man ye wo le khoj de tikna hi iwa yo ye chhat ikhya ta khot korsu kon tu i vi pai vi na do ge bakhen na do ge wa het do wo emi ge ne man se mo ye le khoj i mta dukat hayung haluti hasangkein hai won hai woni thai we yo le em gi bara no pathar le parchang i wau je le ne wo mhau no i ka chho jen chabalam parchang u je le wat i gi te gi bara no gi vi the wan yo no i hai thau i wada bo ki i thau wa to u no to dui te ran hi khub lai chi jar ngo
1: Haka program is start itip to yo iwo pensnyaw chapi haka sin wa nung kong naga station kyong I yei klam hajrong ka pang ilai khoi yei tan tui klam de ee chi ee da ka kong thit bha su chiang.

0: Absolutely.
1: Kajan met kawasuk ko kamen yipi waro. Heni por nga to ki iba ko dor patlong ka announcer ka yong pi hakadi kajan met yong ukndetrik naisan arhajar arponru. Tineliang yong nga chirup bagi engineers ki wm lang wii heni por padiang sinyaw bahay pi sa chisin. Cha studio yong ka akashwani juwai ki program ki wawan chupi hao chispa iwi ponyiwi megahertz FM band. Tepatlah wara ini por peteng biangi yagi program madangsa naga juai station kuyong i dewa yok juai yaga program kisur yutem.

Di yo apiu abus nyau ya iden tu irwai. Di yo apiu abus nyau ya iden tu irwai wadi e pertuj ke kong santi merisen na chat nong rep. Tekad wai podang cha koi i, upetan cok cok ui gani ke program kiyong i, upen teman i jipi ya irwai na kecok o yong uma small ning bang. Irwai i wadi e pertuju yen tikem yong i, pun bod wan sa ich nong yong a.

Da itentu irwatch nong yonga nagoc o yong umas morning bang wagi perlok yong o terbiang ipor pungkut no i gani ka program kirwai tendri hektin gentia ka program ko wanchpi nak akashwani juai.

0: ubi yopi nang chua ka mo ong yopi de dem ka na chua hi pi de mu de rap yi de de wai no te thet yi sim be gam tu la dukan ta den ni te de charai ki mon de charai te ra tre hi ki se te yathung yi ta den ni te wan de ye e khan da hu yi te mon de to por khai te ya dai yi se te m1 gam tu wan de ya timit wan yi begini department no pero per te m1 ki sim be wo yo yi lang bagi subsidy lagi office yang horti la ni te m1 ki sim be wo e e ki ye yi gam tu mo di wa e e ye ki ya uman kam ya rap ki yi nang rem tani liang kubi temu da le igam te bat ni liang yang phul le mu ha ga jo hi ga rukom le igam te se
1: rukom thung kam ong pi chibon kini ki sembe ka pi ya pi na ka tanat rep ka riang mo te emi ki jing pin che ha wi e ki pi kam ong ya ma kana pi yo sembe te halor wi e ki pi ni sembe emi ki jing hi kai mu mala he to wa kamon kur kom thung kamon wi kamon wi do wai la ne kamon le pi emi ki ne ga liang yang ki
0: yo phi na gali yang ka office si mud pen chlur ba ko i mud ya ure ba i ha ga te hi ka organic te te mud ki jing mud yang ka sarkar hi te i le open chlur ko i ya ure bi ha ga organic wa to kat kau man ka te da pen em kam i de gidap ki uria bun sen kta ka te ki jing ka jing kha yang i te ni te dau te mud i le lang ba i jing ya lam yang ka sarkar mud pediang hi i te da yo hi i wa jia le kat kau man ka te mud ma ye i le hab le ba i de ga organic ya perchang so i le i hi us dang te ya ubot wan gi wi nang rep di ubot di wa le nuksa so yang i so hi te ya ubot nuksa wan gi nang rep
1: te es nyang suk pha kong kam ong pi ne wa yo pi kini ki jing pin che na ki bor sarkar mo ki wa to hailang yong irep open chlur ye pi wo thung da kani ka sbo organic ko wo em kam da wai ha wo thung ya ki ni gi chhor ki chep ki wa pi da thung bi hetai sa so gi tikin tin yong pi wa ong pi wa habs dang chwai ni i kanuk sa wan da pun yo ye ki bi wa uniu chhor man se so skedu de wa em pen kam ya ki ni ki de wai kam ong pi ne chi bon ti ki de wai ki wa kta ya ka met ka phat yong ubru wa bam ya kini ki chhor ma te na ka liang yong phi ma he to wa kam ong pi yong nu phul wa ku bi ye phi khana i wa ha ki banai sdang pi ki uthong
0: ha ga tha yong i hi ka di phul ku bi ta mun da sdang uthong hu bna phra si jrang da hai ta kat ka man ka te hi wet da sdang biang i thong chpo hali wan yu phul ku bi te i cha ta cha chnong nam dong wan da jia uthong wan i hutu benai wa aro len ta gikhni yang uno bon wo ta jai gini portelang wan ta ukhni yang lerap duna ta tai da to bono thong i portelang
1: temun uni u jhor mo u phul wo u kubi ko wa phi ta sang su ba phi ra ba ta chnong yang phin de emi ki jing e ki wa ya ta kho phi hai ni hai tai mo
0: yo phi ile ga jing e ko nang kong do oto man chwa rap i de do wai kat ka man kat te de sedang i rap organik te em ba ga jing ye per ga jing do no oto yo pi de ga do wai mi bon ga jing mi te man de sedang i rap de ga organik telat swe u jhor te ni te da ga kat te do ni ga jing do no yang i se but ha gi yo pi ha ga khnyang ha gi khnyang le em hi gi khnyang wa ba ma jhor le ni gam tu man de thung ile em hi wa em du khnyang hitu hinot yang utukubi te yap u te hite i dawan
1: te heton wa ka yau ka dor ka mur yang kini ki jhor ki wa phi da rap hin de kam ong phi da rap ha pi kini ki sngi da ka rap organic we kam tu mem pen kam do wai mo ha wa dai an phi ki mar yang phi kam an chem phi mo ho ong phi u ni u jhor organic u mem khle da wai kam an yo phi ya ki dor ki mur ki wa ki u nong thit nong pen na phi
0: iya kata ga yau le kat kau man kat te yo pi man da rap i de ga organic em hi ga jing kata ai wa ta yo pi i de lut i bor i rap da ga organic ta yo i gi jhor le gi ubha man da ye yo is ba ta da do da dai dor wan i hi dor yong gi ni gi dor yau ta he i wan chi met em hi ga jing kata yong i yong i le da jia ye ga sarkar u e yau le ga jong yong ga organic ta mut i le mut chlur i u rap cho cho di wa bon i thau rap organic
1: mur ka jing e ye phi wa kam ong ha ga yao ka hat wa ye to bor de wa thung wa

0: bisbo wei thung wem em klem sbo ma
1: Ờ.
0: lamang pi ha kate ga dur mon cham jing e pi he to wa rep da kanika sbo organing da
1: Ờ.
0: te yigini ki jhor ki wa pi da pi ma ye pi khana ye chaban de ki thao ki wa pi ye pi chalan
1: kat ka man ka te da dai sta cha ya yong i cha ya nam tong wa to yu pi ga rep organing nang sedang i mut pu em ro ye i pen mi bon le da pen mi ha san pa wi lo chrong chi spa cha po pi to nang sedang
0: mot nang pun ha chnang e model di tu chor
1: a a
0: te na lor gini u phul kubi wo kubi wa phi da rap phi ne do ang phi yo pok choi le phi da rap hin de jorap snyaw yu wa yong nu chor wa da rap ha hata chnang yong phi te ye phi khana i wa yong nu chor pok choi wa jo snyaw yu wa ki wa rap he ni than jen te yang i nga dang snyaw wa dang du phi te khnang wo tip wo bon wa lang lengba kene ka program yang i ka kisan wani he to wa kene ka sur yang urep te kamasnya suk na ka khong melinda lengdo na ka chnong nam dong ko wa darep yong ni u pok choi te ko wa ene kliang yong phi yo pun chi phi i wa kaman rep phi wei wa ne wan yo sm bi o ni u pok choi
1: ya uni pok choi da thung i ga mo thung yan nem te usum bi le da the il dukan ta em hero e da wa yu pop choi la e ga sbo ai ma si e buni gam tu te chara ai ga mo chara ya nem hi da ba ba yu chi tang ki banai te mo uni wa du banai u phra khun di ka ri te ki banai mo da ha yu sa si
0: te mo uni u pop choi wa phi da ra phi mo kam ang phi u ra bi sri mo wi nem de te yi phi khana i wa kaman kur kom ra bi o mo ka jo hi na mo wo wi nem mo ka won ka dur
1: hap ko jo hi kam hap charai pi kam tu la da la da ko api wa itu khlem ra tre hap charai nyar la da jia mo do ko wa ira tre wan chawi hap chara rap kha man ko kam yo nem hi
0: tamo ho wa rap pi yo ni upok choi mo a mo lo mala kam ong pin ne yo sum bi wa hap thit pi na yaw na han da te yi pi khona i wa unu sum bi wa thit pi mot uni usumbe wa thit pi yong paket be kam tu ma wa thit ek de yong siang ma bon ma chi ya sahat em go da de yong siang em go da de paket te but nu usumbe wa thit bi pi ka man thit pi yo
1: i de thit yong paket ba i
0: yong paket ma
1: te husnem ar hajar ar pau le de sedang ong ya u perchang bo sembe te man de perchang ong ya bo sembe ya uman usumbe hi wa mata ngat da wai te da percang ibu sembe man da bu sembe te ti wa ngat da ki benai man hoi mo te mi nyang tpa hi tu sentu yang o te man sembe u ra te
0: mo da percang i pi wa bu sembe pun na pi hi tang wa ma hoi mo te he to an wa kam ong pin ne wa yong ni u pok choi wa wi nem wa pi dis bo da pen kam pi du ka da ga basin da we wa ha kini ki banai ki wa da sedang thung pi onde ka mong pi
1: ka te ha ma ro manu
0: ka te da manu da da ka wan sngi we wa kan banai na wa thung pi ni ki sngi wa yo pi o panam ka
1: ka ka man ye ka te wan te ka wa man hi yan nem wa to em ro u bo ka mor te u bo ki ter ki sngi te ka wa man u yan nem da kam te hi man u po
0: ni da ha bo thung ro chi snem
1: yi te da pu em ra jo am len thong ra chis nem da is dang ilu bnai wa nyaw is chrang
0: na wa nyaw se chrang da ter ter ba de yo pe piu khai u yi mo da um nin ka man cham bi ho wa wa ra piu em hi ki to kho bi he ni he tai ka bam khnyang ne ka wa ki ching e ki wa mo lo mala ki wa pi cham bi
1: ka yu ni pop choi la do was dang i thong ngat da thong hi ki banai talang te jo yor khnyang wan ho ho pop choi you would adapt thung so says dang o thung lo ar jar po ar de ni lo ar jar po san na ta la do sedang thung de thung ba hi tu ki banai talang te u khniang le kat ka u man kat te hi wat mut pu em ro yo bam khniang
0: te sian suk bhai kong wan bia wa yo nu pok choi le da sai so ba wa ta ka chnong ka thau yang phin de te hawa man da khet na ri da li thiet pi yo nu pok choi kaman yo bi ha ka yaw ka hat em hi ka te ka jor ka jing tho ki bru yong nu pok choi ma dang du na ma chai ni ki than ki yong i
1: ka ya ka hat u pop choi de chita che liang yong i nang du na yo sar man putip sap ki obam te la jia

0: wo punchlur ne kam ka manbei ko wa ya akman heto wa karap kriang wa khanang wa ki witwan ki manbei ki wa mjo amjam heto wa karap kriang wa dai bori man sim yang pi wo chicken tir argentin wa gani kriam karap man ko ko wo e bor man sim ya ki witwan la
1: te chicken tin halor ko te karap kriang ngani liang yang ngamut diwa e bor mc ni ki peranong rem tesnya ubha mut uya rep hi di ledajia i percang i rep katkam wa snya tho hi ijing mut yang i hi mut kani ga rep mut penyo penyo nong ga i la ne rep i lai i uther ki jhor ki jhep le la ya la hat te mut penyo ya u ya hi i ite i ki jhor ubam hi i de i te i lai u e ki te i de wa ki de chin te ya uman hi i ga met ka phat ko ko ki wa khya le te do ite don hi kan te ni liang yo nga
0: te ku ble chibon ya ka kong melinda lang do na ka chnong nam dong ku wa da wan ha kan ne ka studio kang i wo pa thai pen chi he to wa kini ki je rep kam ong chibon pha wa ka kong da rep ha ko ya ki jhor ki chep wai wa da pen chi bnya pha i he to wa ku bi u phul u yenem kam tam yo upok choi wa hakanika thanyong ile da thungba ki o te ewa oblai kan ra nang the ep da ep de kruku kdo man pi ko chat ko khlan o nang gi sket pi pon he pon kamai ya kanika rap kar yang yong pi hak ta chno yong pi hanam dong e te ko blai chibon kong se sin ye por ko dor yong pi
1: ko blai chibon pi le
2: tolok da sja bi kanika interview ne ka kalitken ya ka kong melinda lingdo ko man ka nong rap ko de tia pha chaprang haki kam rap ki kam riang ki yong ka wan ka chno nam dong tangaits kam walamba ka ni ka kalit ken ini ka chen me phi ki lok ki wa was nyaw ki ni ka program ki yong e de yo apchi bon ki yutip ki ubnya la ne ki chimpan che ki rap che he yo to wa ki kam riang he yo to wa i rap yo sing kam jo ye i rap ye ki chor wa ki tor ki wa pon chen wa ye ni ka kalit ken de chim da u pi paswet
3: te pten chu chu igni ka program ki yong e te ap ye ni jingpen bana he to wa ki dorong ki marbam ki wa ha pa ki yaw jwae po ko block thalas ken west jaintia hills district us in le hajar sans pa propolitan kach quintal usumre nya hajar ars pa san pautan kach quintal uso kontra khandi hajar quintal usala ar hajar pras pa ru khandi tan kach quintal upatho chi hajar nya us pa so pa so tan kach quintal
4: te to wan wa umule de chong doru chi janyos pa khan rutka chikwintal ukho sanaja sanspa chikwintal usala waso le jalespa nya phosantka chikwintal usapdok arjar khandispa prapolitka chikwintal uchermit soja chikwintal kini to ki katuka ni ki doryong ki marbam ne ki marep ki emapo ka yajwa wa hap hapo ko westentia hill district

0: Haini por ina ka office yung ka All India Radio jwai siang kmeni ri yo ikalan wo po ya ka chnong pasarwar ka chnong ko em nrophale kilometer na ka jwai headquarter to wa haini por le ri yo ikalan wo ge chem wa o kanro wa he jo ipor le wo manus ka tri yung ka chnong pasarwar uma first born pamlang wa he kam jo le o kanro na ka ni ka chnong morning star amrun song tama haini por ina ka office yong ikwa uya pachat jingmon ma wa phi kam ginong chong chnong yong kani ka chnong ta haini por usdang i deva kali phi man na do nu ma ai kani ka chnong sadwar da sen la ne da sdang ki bro wan chong chnong haini ha thao
1: te ine ge na ga lyang yong nga wa kam uske tri chnong wa kat aging cham yong nga wa kani ka chnong wa da ki spas nem ndai was dang ki ne lyang yong ka tiknai wa hewon usnem was dangi wachong wasa gihani gachnong e bha ngar kliang yang ngau skitri da arsnem gatu da mana kamu general skitri yang ka pasadwar yang gachnong yang i nei bha wada bun ki register la ne ki kot ki slide da em hanga wada paj mun bo da yo i wom em tho gi wato dang chua kam te ong bun ki bru wadang be wom em bo record ki ni benta gni gachnong yang i
0: to snyaw ka ma da khana phi to ka chnong da em ka malum la ka ma da ki spas nem ne kau khon ro ha ki por man chwa we ki por ka ni ye phi batai e ka ye ka jing ye phera ne ka ye ka jing cham yong phi kau khon ro he ye to wa ka ni ka chnong yong phi
1: to ne liang ka ni ka chnong yong e hawa paj ne du ki por ki wa lai hande e jing im ki bru we ya ye cham gi he ni ha po chnong hande man ko ye pher bak la bak kam tam ne liang ka yo ka du nai bha menchua ki bru heni man ki bru ki wadu bha haga imlang ga salang lene haga balang lene hagi yung ki sem ki yong ki hala da paj e wa hagi yung ki sem em ga jingi pher but menchua le ki khi ki khan le em ki bru kamte ong wa hikai lene wa khi sarkar te kawile ka jing e wai to wa ga mariang ne bha menchua im gi ko to dang bun ki do kha im ki bru haga jing im wa tong do kha te katni wan de im gibru ukhi do kwai do pathi mut yi yi jing em kam gi mut de yi gi pandap pembiang ha ga jing to wa ga jing im yong ki hande kat gi jing yo yong i hande man ga jing men to yo wa kru tam katni wa de e do blai
0: te khajak kwa no kali he ye to awai te man kani ga chnong yong phi ye phi khona ma ai kam kan yong em phi la ne kat wan mut ki nong chong chnong wa em ha ga ni ga chnong yong phi kam man katni
1: to na ka liang yong ga chnong hande kat waman ki yung ki bru em teng teng da dap ki mut dur de nyo phao em teng teng da poy de ru phao ne bha ki daw pan man kam te ne bha i daw em mu ki thaw wo chna yung teng teng ki bru da sa ge ni hande man da lai ki por gi singi hande da yut ki chai tai chalom pangan wa to ka tule ka to ka chnong wa mi nei ni i ju i bru te wat da lai ge cha kam sing nei te dau emi pori por da ku go chiki nyo phao la ne chiki ru phao emi teng teng da ran ga chden nei te dau wa i kam ga chnong pasadwar la da man ga chnong ga warim le tang wa mye go ku la ne mye go hier hen re wa tharai nei ni chak mat wa dang ye go ku suki suki mud ye ong kat hadu chi phra phao la ne chi spa du lai nei te mud hapo area chnong mye de go ku
0: i dao to ong phi wa khian ni thao ne em thao wo chna yong ki bru te he to on wei ki wei kre em thao ki thao kre he mai ha kam te
1: ha wei to we ki kre le la da pai kat ni juk le dang her ta yong i le de chi to mu kre kam tam ye gi ni wi lai skur te ong dang yo ukre mo dor che ki kre sarkar ndai ho ye pai we i gi

0: chong chinong iwom iwigini ki khna wom emulai skur te chamjing e nei ba dang ha gi be gi pa yong i dang em gi te ki khlo gi thau kwai thau bri u khi u khan andre ha gi juk yong i katni wa de jingjar u khi ye gi wada em chwa to ite ju khi u khi i thau myo de u khi de wa thame
1: to kama de yu de khmat ma hai ni wa yu ka ni ka chinong yong phi em ga hatri riat ne to wai jan bha ga wa ka ni ka wa ta sang takam ong jen gani ka wa hai ni mi ijing man toy we yo phin gani ka wa
0: ha go wa e chem gani ka wa hande dang chua man ga jing man toy bat ga jing kru khu ba no blai ne ba wo ro ki bru wi nong chong chong cheni than wa to de im ja gi he ko tu to gani ka wa wa sa ja ye ki on em ki um kre hande he im gi he tong do kha wo lidai le ne wan thet ki tu gi bru na kleng kleng wo dai gi ne benta yo gi u ba mudi te hawai pai katni juk he juk yong i hande tangi khnyang wa parle situ po memde teng teng emi por wat tangi gi brule mandadi is dai jao dai thang te mut kam te mut kani go wa man go ono kat i iet u hoyu saj hoyu sum mut i nei liang yong i kam go chnong te mut em gi jai jai bru tang sum le wom so bang gi sum te katele im yo sai nei bha man ga kam ga wi ga jing kar khu po chnong yong i ne ban tau sum sle e la ne sai that la ne wo ro jing pen em kam yong i
1: ta ye phi khana kha jang mo kam ong phi ha ki por man chwa ki bru jo tong do gi ye gi li dai wat wo sai ga yung ka sem yong ki lang lang ba gi do gi em ha ka to wa ta kat ni i le ma ai la ni i da wo pan man ni ka te ka wa wom em de tang i do um wi em ha ka
0: kat gi jing yu thu i wa he nei bha nei dau umoyong na du wan ni umoyong chai tai chai thain ripnar on wa da penduk jai kno wa ro kini ki jai jing thau wa chong ha po um
1: to sen sok e da khana pi he ye to wa kani ga chnong yong phi ma da kha jak u ye khar onyan ni he ye to wa i nang istan kam ong kani ga jok ka ni ri ye be bha gi bru he ye to wa te ne ye pi khana i ma ai kam kan tali ma ai ki skor wa em he ni ha chnong yong phi na do ki lower primary ki upper primary la dang em cho chan nen kam ka higher secondary la da em ta ye pi khana i ma lu ma lai ki primary school la ni ki upper primary school na do nu ma ai da sdang ye ki usain he ni ha chnong yong
0: ne liang ga primary yong go wa em hini hapo chnong re em go wi ga primary te wa da sdang gi ka na du snem sejar khandai spa laifusan te na du te por te haden suki suki wa ka chnong hi wa mut kwa go pungku yi ki jingnang jing start e le chi tom ge ki te gi wa he chnong ki wa to he te por bat kham tam kam wa kumu i yote wadabu gi kam umot jing kumu yote manik am khlo manik am khlo to uteo to rong ba wa chim khia ni banta u seng ni ga skor dai wa ki chitom gi pai ba u ye kre penmi gi tu gi tulop wo penmi gi ni banta nong hikai te no sedang gi ka na du usnam sejar khndes pa pra pauso la dem bakla te na du tu ipor temut hadu kat ni hendre wada man ga kam ga skur ad hoc te kat te de em songut kinong hikai itu bad de em hadu ochi ka class 8 de penmi ke itu kat ni mut dang em jingkermen ni wadang chaprang wadang penmi chu chu i mut udang pengku ye tu ki class
1: kam ong ka apa primary ong pida senya kana do usnem khat khandes pa pra pa so ta khaja ukor oi ni chau khan ro ma u morning star ta phila he jo ipor man phi unong hikai ne kwa ukli phi man hakani ka lower primary yong phi kama kanngut ki nohi kai ve kam jo le haka upper primary
2: hakani ka lower primary yong emc sanngut nohi kai kawi yong district council wa pai daga jhadc te sungut wan te wa pai daga government te nakaliang ka upper primary le emc sungut e nai
1: to kaman champi ka nohi kai up ki khna hawo wan score gi chimkhia gi nem em ne he wo pandep ikiti ki kamram yong ki kam ki khna score
2: to na liang khna score man gi khna score wa chimkhia he wa jo wan gi score man chwa man da pai bha to wa em ibruna em gini moj em gi kalkin jamasi blang ro kam te ti khna plut por gi chere blang chere masi te man da pai wan hai ni por hai ni por ka ni por wan te man gi khna ti stai te wor mling lut gi te ile chitom gi lai score na du dang kan gi bad hadu a upper primary le am jo
1: to sa suk e ki khna ong phi chim khia gi ne he ye to wa ikam score yong ki te nei liang an ki be gi pa yong ki khna wan ka man ma ai chem phi man e ki upure ki khon yong ki dukat hai ni has chnong hi he phi ne mo dang pangkut ki ye pure yong

0: ki chikibit ki thau na ma uptenye proyong ki
1: te nei liang te wan da man chua to na em bru du du ple te mem yo gyu myo lat gyu play score kon ge ha du te mut poy ha du class 9 class 10 ha du matric level em gyo yo lat le te mut kam te sam ji gyu pendep te jing puri poy selection poy matric chak so gi te arsnam de san je ki te hier bang chi chnong em was down like crack like ki bang ki close mana pai an kat ni da kat ni da boni be pa la wat ada man mto ibru stan andre de be ba ye nam ta te jing stan te connecti ki la le chtom ki play score ki te mande pai kat ni wan te da bon ki wa ya dep metric ro ate
0: te hai ni he chnong yong phi ye bi khona ma lum la ka literacy rate yong phi da bon ki bru stan na mo nang bon ki bru ki om tip tang tho purem
1: mara phai wan na te liang literacy rate te each ni chi chnong e te mut kat te mai compare new german chwa ta dang bon ki om tip liu tho dang i pratui ki om tip dau san la om tip dau au bi la wa ma phai wan ni por kat ni mut da bon ni ke sa wa kat usan kat tho i pratui ki kat pure pu
0: ta hani poran uya khroni chong ma fast bond man ta ma khaja kali ni haye to wa ichat inang kam ong ichat inang to ivm kam ha yo bru ta haye to wa te man phi chinese chnong mi ki kanja dispensary la ne ki health center ki wa yo irap
2: kliang yong ga dispensary te dm ka te kat wayoi te mut kam te sa man da rub lai bai lai renti ge hi la da yo dai ong te kwa e se doktor ne mudur ne bha kani ki area cheni wa to da rub he ka tanang nadu ki pasadwar nadu ki kamsing nadu ki kharkhana nadu ki lempengan te waro gini ki so san chnong te mut hagat hagani ga dispensary ge yong i mut ya pen em ka me hap ki hagani ga pasadwat sentar mut kat waman kat ni de mut te lai bai lai renti ga tang wei te jing e wachai tu che ni wan tem
0: te kin no san kamakan ngut mai em
2: ar
0: to hai to an wa ki de wai de shin kam ong de em ga ta ka dispensary hai ni he chnong biang mam biang mo ki de wai ki wa yo phi nei te
2: kam ki te de e bai ki i wa da lai te mut de yo te te wan ni wam lai te mut kam te chong ho pai ba se emi por wam yo emi por wa yo ne ba ga ki de nong
0: kam ong chai ni thao to i thao i wa chen jo em mai ki jing e ki wa chen bi he to wa ki jon
2: nei liang i te ho we to wa ga jing chi chen ni chnong kam tam chem jing e ba gi bro nei ba emi por i por mut he por wa chaj wa khia le man da chit bha ga sin siaw kam ku jote teng teng hawa yup than yigini gi bru kat ni wada bon gini ge bp te we ono ki wada temen se kam to te emi por por hai por wa ru ku jut ki maluma la te de jur nei bha man da chit re ga sin de mot hai te dau mot pen jingjar ga se pen man ga ku jut wa he hai thau ku jut ka jek la te mun da he te ku jut
0: to nei liangan ka ni ka health department jo mi ki kanja awareness program ki wa 1a gi hen ya chnong yong phi la ni jo mi por wa ngi jo sam da wai na do ki jo mi ki te ki la ching ya ra ba yo phi lang ba ka health department
2: a kat ki wa da kamu tem ju em te nei liang ka dispensary kam tu teng teng khat khat ju pan man gi kam gi awareness program ha du le chnong so chnong mot kam te ju khot gi teng teng dei na gi wi gi wi department mot ju em gi te gi awareness program
0: te hei to wa ka help man kam ki gi kenja awareness program e gi yapi hei to man boy batai gi phi chu phang ka man ya dan gi ki jot la ne ka man le kho kam gi te ma ai gi kenja awareness
2: a kam gi te ki kenja awareness ne ben tau le kho ne bha mandale khoi te mut hai te mi ite chai dei khia
0: to khajak anu ye khar onin hai ye to wa ki ni ki scheme ma ki im ai ki kanja scheme ki do wan hai ni hachnong yong phi la ne ki wa yo man toy phi lang ba ki ki scheme
2: long ba ki ni ki scheme ki wa bon ju bon jai dang chwa mut ye u ong wam tip ki ne bha i dang hai ni dang chibet chipor ong ye kre ye ka imlang ka salang temut kat ik mo yong i temut ne benta ka ni ki chispa sing te gani ke chispa si kat wayu itu mut i hai ni chnong yang i mut da boni ki luti wada ye ga chnong pendap yo le se wa bon ki bru wa ne bha wada slam gani ke chispa si sia ka hai ni ha chnong yang i hanre wam yo plea ki mut dur ki ter kom khi hanre wa ya ha wa ya compare wa gi wi ki chnong chem jing e ichi bon ne bha gani ke chnong yang i emi teng teng mut da bo ka sarkar i de ki te ki mut da ki spa metar ukhi i hagawi ke skim te i teng teng mut le pawa mut miu pendep nei pha i jing e to wa riet yu phi kam ni he thau bam go mut ru chi phau chu ria simen da bam go san phau mut haga san metar ru metar te i dau yu kat wa kre chi tom gi bru le pli mut kam te to i thau wa riet um chnai te pli um chnai te bha kat wa yu de ki khmat yong i te mut kat ni wa da boni ki luti wa da rup suk ki bru lai wa

0: niga madan heni harut sinong yang i to ipol yur manajur slap jur om gam to te man toj kitu ki kendau ki siap te nei te dau wa i kam ga sinong kam ga komiti yang ga sinong plan ge thung ni ki deng te mut ki tu ki deng wada e khublei ki tu ga forest department om heni ya po sinong yang i wada ya rap u we i de deng wada i kam tu klem du su de dor de po chaki ka san spa trile ee kam ko chnong de we mi pai ba e uthung nek penta gi ding te ka tu da chisnam tam wa da lai yu gi tu gi ding mut wa em ha po chnong mut wa ro man gi wa yu wa im ba yu i kat won ga ching kar khu ne ka benta yong ka ka forest wa da i ga i bat karme yu wa gi tu gi ding wa dang yu sumar chu chu i ki wa dang he dang san ke yo yu ye ka ta ka jing kar khu
1: to kha jang an man kam ga chnong sat war ko em ha jan border yong ka bangladesh ijing em yong ka hajan border mi ki jing e la ne ki jing wit he to wa ikhi ikre la ne ki imlang sa lang yong phe
0: te ha ga jing to bi te gi khi ikre wa to ba ga border i la de chong i ha ga border le tang wa mot kam te dunai te jing e ne bha ulai che tu to border em ga wa wa cha te te dau mot man ga ru pen sukai i wanen kitu gi wiwan yui khar bangladesh ni benta wan gi chaini cha khi che kreng man yu man ting ting cham bai ite jing e da wan tu gi la ne da wan yi tem yu lai te man kham tam na liang ga chnong yong i te mot ki wa boni ki bru te mot on kam te ong bai mar chi ting kam te ki te ki wa ye cham jing e kitu wa em khi em kre chai tai cha ono cha border cha jan jele khalai tu cha jan ono chajan ko to ko border sei to mot kite yeu ong myeu lai mot ni te jing e yong ki pli hendai kat woman to mot i mot ki ki wa bon hi mot mar chi teng to mot ki wa lai hine kite ki jing e yong ga border
1: ta he to wan wa kani ka border fencing ma kam ong siao ka ni dau ker sai nar no gine ta le de em kam ka te ka jing ker em nam em ka jing do ye phi ki nong chong chnong la ni i ki thau khi thau khan yong phi ne bha kamada lai chki vitwan ki thau gwa jan border em ki ong man hado chnong la em ki thau gu do cha do poi cha bangla ta phin em ai kam ki te
0: i ne ga liang ga chnong yong i ti mut yeu man mut ka chnong em mukta ga tang kat i khi i khan gi bru mut ki ki wo boni ki bru em khi em khan chai tai ta mut da bam bai ga wat cha du chai ni cha ono wa lai ga chai ni cha thau cross ke le ha jan ga ni ga seo kamu ong gi la da lai ga chai ni cha jan ga ni ga forest wo em hei ni ka thau sa gi forest tu mut ye ko bam mut da pon pha ki khi khan gi bru wo to gi hali ki pentor ki wa ki ka ba gi bru mat kham tam wa ta bha ga ne banta gi kwai gi so gi bru sa te ne ka banta ga chnong ta mpoi ga tharai ka chdu chai ni chai chnong ta mut wa ta ga ne banta gi ki khan gi bru
1: khor oin ka jang hai to wa ka sorok ma ka ma de yo ka ni ka chnong yang pm ga chhatri rian ta ka sorok lam poi hap lai dei ka jat hap ku nei ta ne ne hap he ri chai ni chwa yo po cha chnong phi ta de jo mi ka jing li ot li nam yang phi hai to wa sorok wa pan poi yo sorok ha do hai ni ha chnong yang phi
0: to hagawa ye to wa ni ga sorok yeu ong mot de wa bet ki te wa he da du dang chwa seo ka mu ong gi mut ka ni ga sorok han re da m gi tek tek ba wa da on mot pan wan sorok che ni je chnong yang i han re tip im tip i yi dao mut wa myeu poi sorok che ni je chnong yang i han re kat her ta yang i wa da tip wa da banai mut dang hai tu i por teriang myeu len mele yu ong u de em min sin bhau bu ne benta ga ni ga surok ha chnong yong i myu len ne bha u man u bru maya ya ga ni ga chnong pasadwar wo boni ki bru le da yo jing men toy kin o te ne benta ga surok le da de ut de ong khana bhau ne benta ga ni ga surok hendri he tu i por wan ki kendrum kendram ne liang pai ba wo to de bon ki khi kre yong bru chai tai wo to ulai ga surok nei te dau mot flop no ka te ka surak he te por mot da kut no ka te dang ha kini ki ong no kini ki snem ki wa de dep le mot biang yu parchang ne ka benta ka te ka surak han re mem lat wa to da bon gi ki ki khan gi bro nga he jing yo yo nga han re man ga pencham jing e i hedu ka te ka te lada modur kamu simen wan kit na juai te sa ka baikari ka baikit na surak chai ni chi chnang yang i san phau tang ka chi churia te te dau la da kam gi kwai gi pathi le yuwa em gi chai ni chetri riat upong ku chai ta che surok hab him gi da gi spa da poi da gi spa tang ka u him gi ta ka bai dai i te jing e i man da khai kwai man da khai pathi ki bru to mut hab lai li bu gi nei ni hab lai gi da ga

0: nhu lai li bu gi cha chi nong kar khana te tai dau ga jinglut he mut ka thau mut kam te wa jan hendre gi jinglut wa he wo to da lai ga da long journey nagaliang yong i mut kam ki nong chong chong tam i ki nong yalam yong ga chinong i kwa bhai naga benta ko surak na bha khnang haman go kalawe ile mut ongkam teu phernai ko kata kalawe yong i na bha i a mande am do surak ne bha kwa bhai ka ni ka mut ka khatling yong i on ka stanling yong i he ni mut i kwa upan man ka he tu mut ka stan gari le he tu ka stan leng le he tu mut u mande jet kwai ki bru bu ki dukan ki turis mut turis department le yi go mut pen man ka hei tei thao se te mut kat wa man i kat ni mut dang tho i te ki lat ki luti dang em lat ma ai ye i kam ka chnong upaniyo i ye ta ko surak
1: to wan wa ki ni ki umbam umdi he ni ha chnong yong phi to an wa ko umbam umdi nei wan ma ai yo um phi
0: ha ka we to wa ka umbam umdi wa da e de ka phe ne men ta ka ni ka umbam umdi wa kombain ar chnong wa ka lom pengat i pasadwa te nei liang ka ni em ting ting ni cham jing ei em por por wa to man ga wa da jngai thau chim ge te te da wa da ono emi por por mandasi ga te rup jingjar ne benta ga te kate le myo sa ne ba myo de che wi che wi le te mut kam te angi hab ya icha ne ba da man ga long journey nei ni ne ba wa to chai tai cha trang blang de him gi te mut de jingai ga te luti te ite daw ne liang ga umbam umdi le man rup cham jing e te man kam te myo alat yo luti de te mut le kam wan te mut hab ya icha i ki kam gi nong chong chnam
1: to khajak ha chwao pangkot imo ya kan ni ka jing e klam yong i then kharo ni chaw ma morning star amran song ma kaw khan ro ani he jo ipor o man le unong hi kai he ni chnong ta ka gi ka jing ang not la ne ka jing thrang yong phi wo pangku ye step ye start he ni chnong yong phi
2: te nei liang de tip start ma kam i nai kai le de le chita me kat wa ji u hi kai bhai gi khna kam tam u batai gi to batai gi du okot he hendre u batai na bar hau to na kate ka akor kate ka buram nong kong em kam ga akor ka buram klem ka akor ka buram yu em poi chi chi no te ne te dau mun ma de hi kai ko de ki le batai du em hopo skor ne batai rekoman ne rekoman long ka ni kemari yang kam nu le khoi kam nu uman gi khna wa em buram em akor
1: to ma pin ka secretary yong ka ni ka chnong ka yin ka jing ang not yong phi la ne ka jing thrang ko ha khmat yong phi wo pangku ye ka ni ka chnong sadwar yong phi
0: te nga ka jing ang not yong nga kam mu uskitri pangku ne benta ka ni ka chnong mut ka waning kong du he jing im yong nga to surak wa ar man ne benta ka skur kat o man ka te dang man ga upi hendai dang kuat pangku chu chu ne bha kat wo yu bon gi bru gi wa du wuduk hab lai sa gi chudu chi juai la ni chi shilong te te dau mot wan ra gi tu gi bedu te i dang kwa eu extend hadu class 9 class 10 ke te ga vi wan kwa au kam de ong yi phi wa mot ne ben tau tu surok te mot manda wan kong manda wan surok te hadin mot yi upan man ka wan ke jing em kam ke yong i mut long bau surok ye wan ra waro kita jing mentoi wam ye de ubatai ye de jing mentoi wa em heitu ne ga liang ga tourist department le join le ne u wan ra ye kita gi jing mentoi heitu te ne liang ga kendau ke chi hab waro ye jing em kam i he ni chnong yang i imi ki u kan bru de gi kwai te ka wi ka wan ra jing suk yang i ne bentau kit kwai ne ba kat wo yo i kate mut cham jing e bhau kit kwai hab la bu nei ni che chnong gi bru te te dau mut kwa wan ra chwai ke ka surok man da wan ka surok dang mi ki jing men toi wa de ki spa jai ki jing men toi long bao surok
1: ta khoblej bon ma fast bon we khoblej bon le ep ma morning star amran song ye por wa corridor yong phi hewe da palai phi ma wo ye pachat jing mot langi he ye to wa kani ka chnong sat wa yong phi te e wa kani ka jing ang not la ne ka jing thrang yong phi u yo phi ki hakini ki snem na ne ki por ki da wan ta yo lo ti wa le kani ka chnong yong phi unang roi la ne unang ku ko cha khma thau par ro ki liang ta ko blech bon ma
2: blech bon
3: kani ka border area program yong igan ka tu de poi go chob kut kani ka program de wan go chpi na ka akashwani juai pu ko moi pi ki per lockdown ab radio me ya yong i wa he por nyao san pau ro snya biang pi na ka shilong station ne benta ka khubar hek ten khasi de pten biang i ki program madang sa na ka juai station ki yong i he

Diyo api abus niyaw ya itentu irwai ha hamensim nagacho yong uram pasa. Tegar bai porang cha ko i potential cho i gani program ku yong i ubenta manich pi ya irwai nagacho yong uma penskam lalu irwai bade e pertuju hasla kendal pun board one sa i demon ublai.

Kanito ka Akashwani Jwai ka program ka wawan chupi hao chispa iwi ponyivi megahertz FM band. Tapalok uro hini por u patanywani sa iwi tuwan ka program da kateto ka program kirwai cha India kat kam gajuk ka wakat ni.

Da itin tu irwai sin ningkong naga cho yang uma cherubin sungo de biang ipor pungkut no i ni ga program kirwai jaintia kat kam ke chuk ko kat ni ke program ko wan chpi nak akashwani juai.